mayibaba ungabo singayeli emini usatyini sawudashu mondeyawanuna lokwajubhe mundlovokazi aswani matreza akuwa xichungweni.

wena ngapha kanti kwenzakalana busizo fika noma nini bathi uyisidina ne-weekend akalali vezenefika naye ngathi bathi ufuna amamitha.